Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abik ko nagu dagun ayin si tuke chumo gihi bichat. Sahna sahna ta samwazi CJWE ne yo tabi ne ahi abi dahu astiste ayin si tuke ikiyabchat.